0: ojumo ire ojumo ayo alafia igbega lo mo wa laaro toni ni bi gbogbo te tin gba wa ikoni alalubari ka radio 1103.5 fm ka radio nigeria ti ipinla eko wa ni 1a adekunle faju iwe gra ikeja ni ipinla eko ibe na la wa o ta tin se gudugudu meje iya iya mefa loni ojo friday jimo oloyin jimo alayo ojo kokan di ni ogbon Oshu Karun, Odun 2026. Eka ro oni bi gbogbo ti e tin gbe wa eni Ola Abosede, Omo Saliu, loruko temi lori eto wa eto yi nje ti gbo. Nibi ta ti ma mu atupale awon iroyin eleyi to nlo kaakiri ojojumo le wa. Ninu awon iwe iroyin eleyi ti ijoba fun telu. Gbogbo e lokokan ejeji na ni awon ma ka si eti igbo yin eku eka ro lekan si
1: to ojumo re ojumo ayo ojumo dunnu lo mo wa laaro yi bojo ba yo akari aye alakan le tosumare atuti de o lori eto nje ti gbo eleyi ti satupale ninu wero ni ojumo le wa e ja wa nkan fidile ka fidile nkan ka jo je gbadun akotun awon iroyin lori sirisi eleyi ta mo ju si yin leti lokokan ejeji den yo si mo lanfani lati feji ti gbe ya wa won iroyin ohun lo mo ni kongbe kongbe lokokan ejeji se weta gba ni peju woli literu tomo ni peju wegun labala adura mami omo balogun lo ko mi oya eja te waju
0: oya ka bere awon iwe iroyin to wa ni waju mi mbi bayi mo ni iwe iroyin Punch, Daily Post, Vanguard, The Matrix na ni o wa ni iwaju mi mbi mo wa wi pe ni iwaju odo ti e na iwo na ko awon iroyin kan
1: be ni
0: oya iroyin akoko mi la ro toni Iwe iroyin Punch na ni mo ti fe mu o Atiku Abubakar o ma ti se abewo si gomina ipinle Rivers tele yen Rotimi Amesi ni ile re to wa ni ilu Abuja leyin eto idibo abele egbe oselu ADC eleyi to waye laipe yi ni o lara awon ti o kowo rin pelu Atiku na ni gomina ipinle Sokoto tele ni Aminu Tambuwa alaga egbe oselu ADC tele Raf Nwosu atawon agba agba egbe mi ni o abewo yi ohun ni won ni o waye leyin awon awuyewuye kan lorisiri si leyin eto idibo abele egbe na eleyi to gbe Atiku wole gege bi ojulowo oludije dupo are labe asia egbe oselu ADC ni mura sile fun eto idibo odun to nbo ni o ale ojo ro ose yi ohun ni egbe na ni won kede esi idibo re eleyi ti Atiku fi le waju Amechi ati Muhammad Ayatuddin leyin na ohun ni won fun Atiku ni iwe eri moyege o nibi kede na ohun ni Atiku ti ro awon omo egbe eleyi tinu nbi lati fi owo so wa pa pelu ohun ki awon le gbe egbe na kan le gbe soke ni o bo ti le je wi pe Amesi ni ohun ko gba abajade esi dibo ohun sugbon Atiku lo se abewo si lati rawo ebe si pe ki re po ko wa ka won le jo saseyori papo ninu eto idibo odun 2027 ninu we iroyin Punch ni eleyi wa laaro toni
1: ninu we iroyin Daily Post nje ti gba o
0: oda
1: Atiku Abubakar o ti soro ka mele yi ka jo mo tori Yoruba bo won ni to ba joun bayi la fi nwe un epo epa lojo po si ediri o Atiku ti soro wipe ko ti to akoko lati se ajoyo lo bo ti wu ko mo o leyin to je wi to ba awon omo Nigeria soro ati gbogbo awon ti o je omo egbe oselu ADC leyin to lanfani lati jawe olubori gege bi o amoye ti o soju egbe oselu ohun iyun ninu eto odibo eleyi ti o waye lodun 2027 o to egbe oselu African Democratic Congress ADC iyun to je wi pe ibe na ohun ni Atiku ibe lo ti se kini ni won ti kede re to si fi die mule wi pe se ri looto nlohun ti jawe olubori gege bi ojulowo amoye ti o soju egbe oselu ohun jugbon o fi die mule wipe eja te waju tori wipe kini aya ti bele bayi o ti be sare nu o o wa fi die mule si waju pe e wo se ri eto dibo odun 2027 ohun na ni ko je afojusun wa bayi da ka le ri pe ajagwe olubori ta ja isakoso orile ede wa Nigeria gba lowo egbe oselu APC ni o soro yi ni oju opo X re pelu bo se yan na wipe se ri bi ta de duro bayi ati le mo sajoyo kankan bi o ti wu ko mo o fi die mule pe se ri ko si nkan kan ta fe se ju wi pe agbodo gbogun ti eto eleyi ti isakoso to wa lode bayi ti won sagbekale re oni eto wo o wa fi die mule wi pe se yin ori wi pe won ti fe so orile ede wa Nigeria bi orile ede elegbe oselu kan ni eleyi to ni o ku die kaato to si je wi pe agbodo se kini agbodo koju ija si kari wi pe iru eleyi o sele ka je isakoso on gba lowo won o pelu eto odibo eleyi ti o waye iyun lodun 2027 ni bakan na oni atiku o se kini o gbosuba kari fun awon ti o je igbimo eleyi ti won sagbe kale eto odibo abele ohun eleyi to wa fi die mule wi pe to odahun loju gbangba gbangba wi pe eto odibo odun 2027 yo su isuore fun egbe oselu adc iroyin po nbe o baba fe ka si waju si iwero yi daily post loko ekun rere laaro yi
0: lagbo oselu na ni mo si wa ni iwero yi daily post na ni mo ti fe mu eleyi je nkin oleyin ni o igba keji are ileigbimo asofin agba lorileede yi tele ovi omo agege o ma ti kede re pe ohun ti fi inu egbe oselu apc sile o lo si inu egbe oselu ndc saju eto idibo odun 2027 ni o iwe iroyin daily post o fi die mule pe omo agege fi kede yi sita leyin to ko iwe si egbe oselu apc wi pe ohun ti fi inu egbe na sile o be o ba gbagbe omo agege ohun ni iroyin fi die mule wi pe o fi di remi ninu eto idibo abele egbe oselu apc nigba to fi fe han lati soju arin gbungun ipile data ni ile igbimo asofin agba o ni igbese yi o waye lasari opolopo ifikulukun ati ajosoyepo pelu awon atileyin atawon alabasisepo ohun ninu oselu o ni pe ohun dupe lowo awon agba agba oselu ndc o fun bi won se tewo gba ohun o ni igboya ti egbe oselu ndc ni lati sagbekale isijoba ti yo mu idegun ba awon omo nigeria won ni pe gbogbo eleyi won ni pe won ni ijewa omo nigeria ohun lo mumu laya egbe oselu ndc o to si je wi pe won mu lokukudun o ni pe idi ni ti o ja pe gbogbo nkan won yi ohun ni o ru ohun soke lati darapo o wa fi die mule wi pe ohun ti se tan o lati darapo mo afojusun ati erongba na inu we royin daily post la o ti ri ekun ra ile ika laaro yi
1: bo se nlo na la nte le ninu we royin daily post ni iroyin lati nu egbe oselu ndc to je iroyin eto oselu lorilede wa nigeria ibe na lemi na se kini ni mo kan lu bayi o
0: pe
1: nsole nje ti gbo
0: ni
1: mo ra sile fun eto odibo odun 2027 won ni won ti fi die mule bayi wi pe to awon omo nigeria won ni lo lati sawari dafidi eleyi ti o gbogun ti awon loselu ti won soro awon digulayati iyun si wa lorun o ta lo soro yi eni ti o je oludije dupo are labe ase egbe oselu nigerian democratic congress ndc iyun peter obi o na lo soro yi o pelu bo se fi die mule wi pe se ri gbogbo awon loselu eleyi ti won je alaje banu iyun lorilede wa nigeria awon na ni gulayati to wa ro awon omo nigeria lati ri daju wi pe e wa ojutu si isoro gulayati eleyi to se kini to ga wa lorun mole to fe se kini to fe gba egbemi ede kokan o leyi to fi die mule wi pe dafidi na la nilo bayi o o fi die mule si waju ninu idibi eto kan eleyi to ti kopa eto ohun ni won ni wi pe o ni se pelu ipade awon odo eleyi ti won ni wi pe o waye nilu abuja yo eleyi ti won fi die mule wi pe di kan eleyi ti o je bishop agba iyun nilu abuja to ko ti je reverend father john chineye oluoma ohun na lo se kini lo sagbe kale re won ni ibe ni won ti pe peter obi to si fi die mule wi pe se ri awon loselu ti won je alaje banu akoko nu awon loselu to je wi pe won ti da wa lokan le wi pe bawon ba de ipo nkan bayi nla won o se awon mu iderun ba gbogbo omo nigeria to si je wi pe won se o la won ni gulayati awon gan ni gulayati akoko o fi die mule wi pe awon loselu ti won wa ni isakoso to je wi pe won o le pese eto abo to gomo iyun fa awon omo nigeria won o le fun wa ni ina bo si ye at bo ti to ati bo ti ye bakan na o ni eto ilera ko ti e se kini ko se kon kankan pa eto eko na ti gbogbo e ti yi dande oniru awon adari bayi iru won ni gulayati o wa ro awon ti o ji odo nibi pejopo na lati ri daju wi pe won joku ki won pe aro ati odofin inu won ki won ri daju wi pe awon wa gulayati awon wa dafidi oje ti o yo gbogun ti gulayati ninu eto odibo odun 2027 eleyi to je wi pe o kalekun gbagba yi oni se ri ohun gege bi enikan o fi die mule wi pe se ri opolopo awon ibi ti bata tin ta awon orilede nigeria lese oni gbogbo be nlo ohun ti mo to si daju wi pe ohun ti gbe ororo otura dani bayi to won mo bu si gbogbo be ti gbogbo o si mo se kini ti o mo yo kululu ti de won mo de ba won mo orilede nigeria oni se ri beyan ba fe te waju ninu isakoso o gbodo mu ta wo odo lokukudun o ni isakoso ti nbe lode yin ni se loda bi igba ti ko ti e so do nlu rara bo ti wu ko mo o soro ilekun o sugbe mi o le ka si waju si beyin ba fe ka si waju tori ijoba akoko wa e lo gba balance e ninu iwe iroyin daily post ele to jade laaro
0: inje ti gba o ya la gbo eto iselu na ni mo si wa kin to fo fe re lo si agbo eto eto abo oda inu egbe oselu ninu iwe iroyin the matrix na ni mo ti fe mu eleyi egbe oselu allied people's movement apm ni ipinla eko ma ti kede omo balaja adeoye gege bi ojulowo oludije dipo re ninu eto idibo odun 2027 ni o nigba to soro ni bi eto yiyan re leyin eto idibo abele egbe na adeoye ni ohun dupe lowo awon asaju egbe gbogbo fun igbagbo eleyi ti won ni ninu ohun o sapejuwe anfani yi gege bi yi to npe ohun nija lati sagbekale isakoso to mu tawon olugbe ati omo ipinle eko lokukudun ati eyi ti yoyo ipinle eko ninu ofifa seyin to wa lati aikaimoye odun seyin to ti wa labe isakoso apc bakan na ni adeoye ti ki awon oludije to kuku orire fun anfani sawon na rigba bi ti e lati soju egbe lawon ipo mi o wa kede re pe ji gbe bayi lohun wa o leyin afojusun oni mo ero seyi makinde ninu erongba re lati di are e to si ni ope ni gbogbo e yo jasi ni gbeyin gbeyin bakan na lo tu wa dupe lowo gomina ipinle bauchi bala muhammed atawon oloye egbe apm fun igba oku ti won adeoye kede re pe egbe oselu apm ti setan lati sagbekale isakoso ti yo mu idegun ba gbogbo olugbe ipinle eko ti ijoba re yo si fa aye gba awon eyan bakan na lo ti satenimo erongba ati afojusun re fun ipinle eko nipase agbekale eto atuntun eko lati mu atunse leyin to lorin ba ipinle eko nibi ti won yo ti mu idagbasoke oro aje ipese ise ati ile gbigbe fun awon olugbe ipinle eko bakan na eto abo eleyin to munadoko nipa idasile iko amotekun lati dabo bo emi ati dukia awon eniyan ipinle eko ati bebe lo bayi na ni iroyin ohun se wa ninu iroyin the matrix eleyin to jade laaro yi
1: bo ti se lo la ntele ka tun menu ba latapa ati bi nje ti gbo o
0: to
1: gomina ipinle oyo lo lo bayi to tuje oludije dupo are labe ase egbe oselu allied people's movement apm iyun onimo ero seyi makinde nise ni baba mo ti soro to ti fidi e mule wi pe se ri idasile olopa ipinle won lo ti pe gan to ye ki won o ti se kini ki won o ti dale o tori wi pe ta ba soro nipa eto abo orilede wa nigeria o lo se koko se pataki o makinde soro yi to si fidi e mule ni ana ode yi ni o pelu bo ti se yanana na wi pe se ri idasile olopa ipinle oni oni o je ki eto isoro aisi eto abo in orilede wa nigeria ko se kini ko dinku jojo ni o gomina ohun nigba to soro o wura wo ebe ti ijoba apapo lorilede yi labe isakoso are bola ahmed tinubu wi pe to asiko yi eleta wa yi o le ma fa koko sofo mo tori ati fa koko sofo seyin lori idasile olopa ipinle makinde fidi e mule ni pe se ri olopa ipinle ta nso npa re yi yo se kini yo je ka le tun eto abuya iyun ni ipinle kokan to si je wi pe in ta npe ni iwa ibaje iwa igbesumo mi iwa odaran yo se kini yo do won afiyin tegun fiso makinde soro yi iyun ni eleyin ti won se eto idibo abele iyun ti egbe oselu allied people's movement apm eyo gege bi wero in daily post bo se fidi e mule won ni eto idibo abele ohun o waye iyun lana ode yi nilu ibadan ni ipinle oyo ni o won ni be gan oni se makinde nlo ti soro lori idasile olopa ipinle pelu bo se so wi pe to se ri in ta nfoju wo ta won pe ko ni tumo ko ti e se pataki o lo se pataki pupo fun awon omo orilede Nigeria papa julo lese kuku tori wi pe ese kuku lawon amokun se kai oni won tin sise laabi won o si fidi e mule ni pe bi ijoba mo ba le gbe igbese ni kia bayi lati se idasile olopa ipinle oni yo je n to je wi pe yo se anfani pupo fun awon omo orilede Nigeria ni oni emi ati dukia o lo se ko abo re o lo se koko o se pataki o o fidi e mule si waju si wi pe ki ijoba apapo ki won fun awon ile igbimo asofin ni ipinle laaye lati se
2: akoso bi won se sagbekale olopa ipinle oni ki se dandan ko ko lowo ijoba apapo nu ijoba apapo kan gbaruku ti won ni oni ki la se ti ta wa so gbogbo edi babara oni gbogbo ta so yi ki se nkan to yo pe rara bo ti wo mo e wo to makinde soro ilekun o sugba iwe iroyin daily post o ko ekun rere be ba be ka si waju si o po nbe laaro yi
0: nje ti gba oya je mu ele ninu iwe iroyin vanguard ele to jade laaro toni are orileede nigeria bola met ni buoma ti wa so baba ti bota o won ti ke si gbogbo awon omo nigeria palapata won ni gbogbo yi palapata gbogbo won te foju rina gbogbo ilakoja yi na ni mo nri o baba wa so wi pe won ni igba die loku won ni orileede nigeria o nbo wa da ni o won ni wi pe bo ti le je wi pe eni gbagbo ninu mi ohun le fi gbe mi wole ibo yi na lo gbe mi wole won ni gbogbo ileri ti mo se gbogbo eni ma muse o baba so wi pe won ni gbogbo gbogbo ohun to nde ba orileede nigeria lasiko yi lagbon lagbon eto abo lagbon owo aje ati gbogbo ohun yowu ti a nkoju won ni gbogbo e la won ri baba so eleyi ni asiko ti o je wi pe asiko yi na ni o pe odun keta ni office ti baba ti se isijoba won ni won ni eto mi ni lati se gbogbo awon ohun ti o ndun yin lokan won ni be gbogbo e la won ma se won ni awon gba wi pe eto mi ni ti mo de si gbe igbese akin wi pe gbogbo ilakoja yin gbogbo e na ni yo dopin won ni gbogbo gbogbo ifayaran yin gbogbo ohun te ti lakoja won ni gbogbo e ko le lola san o won ni ko le lola san won ni didun bayi na ni osan yo so laipe inu iroyin vanguard ni ekun rere ile wa laaro
2: yin o le ninu we iroyin punch laaro yi loro to ni se pelu eto abo inje ti gbo
0: oda
2: ile ise olopa ni ipinle edo won ni won mo ti se kinu won ti rowo to arakunrin kan ti won ni eni odun won ni omo ipinle kano ni ni ilu benin city ile ise olopa ni ipinle edo won ni won mo ti se kinu won ti rowo to arakunrin kan ti won ni eni odun won ni omo ipinle kano ni ni ilu benin city na ni won ni won ti rowo to ile edi to je alukoro ile ise olopa iyun ino iku ede na lo se kini lo fi atejade sita ni ana ode yi gege bi ohun to se lalaye o ni wi pe awon olopa ti won wa loju popo iyun loju ona ti gubadia iyun si ba bini ba auchi soju ona auchi ni bini ni ipinle edo ohun na ni won se kini ni won ri owo to awon odaran kan won fi die mule wi pe ninu oko koro pe kan ibe na ni won ni awon meje kan ohun ni won se kini ni won wa to si je pe bi won ti se ri awon olopa lookan bayi boko un se nbo oni bi meta nu won oni won bere si ni se kini ni won bere si ni gbe eru won ti won bere si ni gbe pamo won la awon olopa to wa lenu ise ni se la won yun won ni won ti ja won ti won wi pe ah ki la awon ele nse ni won ba da awon du won di dajo ti won da awon du bayi ni won ba se kini la awon meteta ni won ba fo bota lati nu oko ni won ba se kini won mori legbo ni won sa lo le ko to di wi pe owo te ikan ninu won eyo kan to owo te nu won ni won so pe o ko re nje di charge gabriel eni odun 36 36 years ni won ni lati ijoba ijoba ibile agbegbe gusu iwo orun ti ovia ni ipinle edo nbe ni o ti wa pelu bo ti se fidi e mule won ni ngba ti awon ti wa awon o tu awon eru won wo ni okokan ejeji won ni awon nkan ja buku

0: to e ka bo pada lati ka ikede ati polowo oja e mo gbagbe wi pe ba koko ba ti to a pe ero badi soro le kan si de si lori ofe lati mo pe wole lati so si awon iroyin lolokun jokan eleyi to je wi pe a n jaju le fun yin loko kan ejeji e ja te waju eyan sa mo se kini e mo ba wa bo inje ti gbo o so ajo eleyi to n se amojuto bi arun ya ti ajakale arun lori le ide wa Nigeria ati bi opin bi o se deba ti ojutu yo wa fun eyan Nigerian Center for Disease Control and Prevention NCDC la na ode yi won ni won mo ti soro si goro aye pelu won ti se fi die mule wi pe se ri arun tan pe ni Ebola won mo ni won lo ti na mo to si ti ran di orile ide wa Nigeria o pelu won ti se fi die mule wi pe arun ohun lo se kini lo ti se se bayi won ni o ti ran bo die ebi oba ti de orile ide Nigeria bo won fi die mule o be ki awon olugbe ipinle kan ki won se kini ki won o wa ni ifaras ni morale ki won o si se kini ki won o wa ni ki won ri daju wi pe gbogbo nti oba nbe ni ikapa won o na ni won fi se kini ni won fi yago fun awon to le fa arun Ebola yi o won ni awon ipinle bi ipinle Eko ilu Abuja ipinle Kano ipinle Rivers atawon ipinle mefa mi otooto o na ni won ti kede won wi pe to o se ki arun Ebola ko se kini ko gbabe wole o ninu oro eleyi ti won fi die mule lati odo awon ti o je igbimo awon commissioner iyun fun eto ilera jakejado ijoba lati jakejado ipinle 16 ni ogoji to fi mo ilu Abuja nibi pade won eleyi to je pe won joko se lana ode yi ti won si se kini ti won gbara won nimo ti won dara won leko iyun lori nta to ni se pelu oro eto ilera ibe ni ajo NCDC ni won ti se ikilo wi pe to agbodo joyoju lalakan fi sori o lori arun Ebola yi o won ni mi se ni arun yi n lo ti yi korokorokoro n lo ti wo ilu orile ede Democratic Republic of Congo at orile ede Uganda o won a fi die mule ni pe ni enu loro wa o ye ka se kini ka se ki ko gbopon si daada ko le je wi pe bi enikeni o ba wole awon ayewu to danto mu yo se kini yo mo waye o bakan na o ni won ni ajo eto ilera iyun lagbaye World Health Organization won ni won ti se kini won ti kede re wi pe to awon ohun o mo tun ti bugdragada o tun ti buyo ija lawon orile ede mi nitori ide yi won fi die mule ni pe awon bi ni orile ede DR Congo yi won fi die mule ni pe ati lapapo pelu orile ede ti Uganda won ni bi egberun kan ati o din die ni 100 ohun na lo je wi pe awon ti arun ohun to ti nbaja to si je wi pe awon bi ota awon bi otale ni igba o din bi mewa na ni o je wi pe won ti gbe mimi nipase arun Ebola ohun won ni ki orile ede Nigeria je a mo se kini ka mo sora won ti fi die mule wi pe ise ti bere bayi o to ra won oni sun awon oni wo lati ri daju wi pe arun yi ko wo orile ede Nigeria bi o ti wu ko mo sugba ka won olugbe ipinle Eko ilu Abuja ipinle Kano Rivers atawon ipinle mi ki won se kini ki won o joye oju lalakan fi sori lawon ipinle gbogbo e wo fe ka si waju wero Vanguard lo ko ekun rere ni lugbadi aisan
1: buko
0: eja te waju
1: nje ti gba inu le oyin punch ni ele wa laaro toni egbe oselu NDC ye Nigeria Democratic Congress won ma ti se kilokilo fun gbogbo awon oludije eleyi to je pe won dije du ipo kan tabi mi ni ipinle Anambra lati ri pe won ni lati yago fun ohun to ba ti jo mo wahala to ba ti jo mo ija won ni eto ijibo abele eleyi ti o fe waye loni na ni ojo Friday ojo kokondilogbon ninu osu karun won ni ohun na ni o ma waye o eni ti o wa je alaga egbe ohun nigbati o nba awon oludije ohun soro iyen Ikem Uzozie o sapojuwe egbe oselu NDC gege bi egbe oselu ti o je ri pe o yoranti daada won ni afun idi eyi e ma wa boju wa je o e ma boju egbe oselu NDC je won ni gbogbo eyin ti eyin ndije dipo kan tabi mi won ni eri wi pe alaafia e je ki alaafia ko joba siwaju eto idibo ohun lojo ati leyin eto idibo ohun won ni be won ni egbe na won ni won ma awon to je wi pe eni to kaju e ti gbogbo egbe ti won ti panupo lati fakale yen ti won pe ni consensus candidate won ni won ma yan ni awon ibi to ba ye ki won yan we he won wa so wi pe awon ibi ti ko ba ti ye ki won yan won ni idibo abele o gbudo waye ni o won ni be idibo abele yi ohun na ni won fe fi mo wi pe ah bayi ni eni se lewo leyin to bayi lo sise daada si awon eyan to ni won fe fi mo won ni pe ki se wi pe eh du o dai o won ni elomi wa ni adida dida afila ohun ko de debe ohun ko ja re bori won ni eyin to ba ti gbe gba oke ti won ba ti yan ki awon to ku ki won fowo wenu ku won fi yede nu ki won fowo so wapo konjo se koda won wa so wi pe e ma gbagbe wi pe eto idibo abeye ohun o ma waye loni ni ipinle anaba ni o won ni ka kiri awon ijoba ibile mokan le ni ogun to wa ni ipinle ohun na ni won ti ma se ewo iroyin pa nbe be na ni won da oko awon eyan jako jako to ye pe won wa ni bi ipade ohun ni bi ti won ti rawo ebe si awon oludije wi pe e ba awon eyan yin soro e ba won soro alalaafia ni ko je o e ma so dogun e ma so dija won ni eto idide gbo abele yi ko ya ko je oju ogun o won ni ki soju ogun e ma mada e ma yobe e ti e ma fa wahala rara inu ero yin punch ni ekun ara ile wa laaro yi
0: e je meleyi lagba ilera iyun lorileede wa Nigeria
1: e waju
0: je ti gbo won ajo eleyi to mojuto ohun jije ati ogun lilo lo lady, National Agency for Food and Drugs Administration and Control. Ebo NAFDAC una ni won ti se kini won ti fi die mule eh won ti se kilo kilo fun awon omo Nigeria lati sora fun pure water eleyi ta mu kakaki
1: sachet water
0: so to
1: ni ora omi ni ora
0: pure water ni lo lo won ni ka sora o ka kan sarera ninu oko ka jamu won ni pelu igbese kan eleyi ti ajo ohun ti an gbe o na lo fa ti won fi fi kilo isita o won ni pelu ikilo yi o wa lati odo eni ti o je adari ajo NAFDAC iyun ni agbegbe gusu gusu ni orilede wa Nigeria ichukuma oligbu ni o pelu bo se fi die mule ni pe ri se ni ajo ohun awon bere si ni gba ile mo titi awon si gba ile de ipinle Rivers o won ni lawon ipinle ni ipinle Rivers lawon ijoba ibile bi Asari Toku Akuku Toru de gema ati ijoba ibile kwe ikwere na ni awon se kini lawon gbalẹ de o to si je wi pe ngba ta won o de be awon ile ise eleyi ti won se omi inu ora iyun sachet water pure water won ni awon ile ise bi 16 na ni awon ti pa o to si je wi pe awon ti o je awon to ni ile ise ohun won ni gbogbo won bayi na ni awon ti pe wi pe to ki won wa wi tenu won o ajo NAFDAC won fi die mule ni pe awon ri daju wi pe awon ile ise yi won ni be ba ri agbegbe ti an wa won ni be ba de be koda omi o ti e ni wu yi mo bo ti wu ko mo won ni gbogbo awon agbegbe lo je wi pe bi won se npon omi nibe o se se ko je wi pe arun buku yo mo tele omi yo mo tele jade ni o ninu atejade to na fi sita lana ode yi eni to je alukoro iyun fun ajo ohun ni agbegbe gusu gusu lorile orilede wa Nigeria na ni Sirimoye o na fi die mule ni pe awon ti o je ile ise ti won se awon tenu nje awon ohun ti a mu jakejade orilede Nigeria ti won ba wa ni awon agbegbe to je wi pe ko ye ko ti edun wo rara lati pese ohun jije ni un jakejade orilede wa Nigeria ki won tete mo se kini ki won mo ku nbe ni kiakia ki won tete mo tira awon pa funra awon ni o tori ba won ba gba won mu won ni awon ti pa awon si se kini awon ko bowo bowo bo awon ti o je wi pe won ni ile ise ohun awon ko bo won lowo ewo won fi oko awon ile ise pure water ohun won fi sita won fi sita lokokan ejeji sugbon eyin na le lo gba balance e ko gba enu temi lati ka ti pe tori akoko yi akoko ti lo eyin na le lo wo iwe iroyin Daily Post nloko ni okokan ejeji laaro yi
1: nje ti gba inu iwe iroyin The Guardian na lo wa lowo mi laaro toni ko lohun ba ko ma saanu ni olagun eto abo gbogbo awon omo to jaye pe won se wa ninu igbekun o ti je pe awon ajinigbe ton wa ji gbe won ni ko lohun ba ko jo ninu olala re ko ba won da awon omo yi pada sile layo ati alaafia ajo kan ni the civil society organization CSOs ni ipinle Oyo won ti pe gbogbo awon olugbe ipinle ohun awon osise awon oluko ati awon akeko ati ti awon olugbebe to je wi pe oro yi o mumulaya won lati ri pe won ni ki won darapo lati se iwode to je wi pe won ti ni yo waye loni yo waye loni oni ojo kokodilogbon ninu osu ninu osu karun o won ni pe oni na ni iwode ohun lo fe waye won wa so wi pe iwode yi gege bi awon ti won se agbatewe bi won se so won ni pe won tun fe fi won ijoba leti ijoba apapo ati ijoba ipinle oyo wi pe baba gbagbe awon ogbagbe o bi won ba won ti awon fi gbogbo ogba won si ojojumo la won fi sunkun lori awon omo yi ton se wa ni igbekun ti won e ti da won pada si ile won eni to wa je alaga tele fun egbe Trade Union Congress ni ipinle oyo yen Andrew Emeleze ohun na fi ajinu re han o lori isele yi to wa so fun pe won ni ijoba ko lati ri pe won mu awon mo ijade won ni won ni se apa ijoba o ka ni lati ri pe o da ijoba ti ijoba ba so pe o da ni kiakia ni wara sesa awon mo yi won ma padade si oda won bi won ni ohun ti ijoba le se ni o ni sugbon gbogbo bi oro yi ti lo yi won ni o da bi eni pe apa ijoba gan o fe ka o he won wa so wi pe iwode yi ti won pe ni peaceful solidarity walk o tun jari pe awon oluko ipinle oyo ohun na ni won sagbe kale ati awon eyan jako ati awon to je akeko to je pe awon ti won wa ni aamu awon ajinigbe yi nitori won ni won se fe se le won ni akopako pe yi na ni a se Children's Day awon omo ta se Children's Day fun won ni awon omo ohun da won won ni be ni inu ironu inu igbe ohun ni awon obi ati awon ebi won wa won ni o gbagbe o ko ti e le ku lokan wa won ni fun idi eyi iwode alaalafia ni o ma waye loni ni ipinle oyo bakan na won ni yo waye ni ibadan ogbomoso iseyin ati oyo won ni gbogbo awon to je pe e ba fe darapo mo iwode yi won ni ago mejo aro lo ma bere o won ni ki e wo aso black abi white lati fi sami pe inu afo ni awa o afi ti awon omo yi ti won ba pada si ile onikaluko won ni ayo ati alaafia inu iwe iroyin the guardian ni ekun re ile wa laaro yi
0: nje ti gbo e
1: kini
0: e ja jo mo ka fe leyi kun oro ito abo na ni o won ni ajo agbarijo ko egbe awon omo leyin christi ni iyon Christian Association of Nigeria kan e ka ti ipinle Eko won ni se ni won ti bo enu atelu ijinigbe awon omo kekeke awon omo lejeleje eleyi ti awon omo dun meji meta ti an benu won ni ipinle Oyo to je pa awon omo ohun won si wa ni akata awon ajinigbe bayi o won fi ipesita fun awon omo orilede Nigeria lati mo gbadua ki won si mo se kini ki won mo ri wi pe gbogbo gba bayi ti won ba tin sadua nu ile won won na ri ki won mo fi awon omo isi adua o ni pe ton ki won pada wale layo atalafia ki won si mo fi oro eto abo orilede yi ki won mo fi le Olorun lo en ti o je alaga egbe kan iyun bishop Stephen Adegbite iyun ni ipinle Eko ni o to na lo fi ipesita nigba to down to dibi pade awon niroyin kan eleyi to wa ye ni ipinle Eko ni ana ode yi ni Adegbite to je wipe ohun tun ni akowe gbogbogbo iyun fun ajo eleyi to ri si wole wode si to ri si irin ajo mimo lo si ile Jerusalem iyun ni fun ti ajo ti Nigerian Christian Pilgrim Commission o na lo soro to si fi die mule ni pe se ri eto Abuja kejado orilede wa Nigeria lo oto nla mo wipe a le ti ekan kankan ni pare bo ti wu ko mo o wa draw gbogbo mo Nigeria lati se kini lati mo so igbagbo won nu ninu ijoba to wa lode ati awon to je osise alaabo iyun lori pe won le da abo ati alaafia pada iyun si orilede wa Nigeria o fi die mule ni pe se ri lo oto bi won ti se gbemi en ti o je oluko isiro ogbeni Michael Oyedokun iyun ni ati ile eko ohun won lo ku die ka to sugbon ki awon ti o je agbagba ninu esin ati awon to je omo Nigeria ni won se kini ka mo gbadua o ka mo gbadua

0: ba se kini baba mu bo enu e wo iroyin po nbe me ba fe ka si waju si o wa ninu wo iroyin ti vanguard to jade laaro yi
1: nje ti gba la po eto aibo na ni mo si wa ni wo iroyin daily post ni ko lo ba kokuku ma sanu wa o e ko gba wa e ka ma ku sofin office olubada mo wa pataki fun are lori ewo ilu laarin gbugbu ariwa orilede yi ni ile ise are won ti ro gbogbo omo Nigeria atawon ile ijosi gbogbo ni ipinle Kwara ati Kogi lati fi opin si awon ipade ori oke eleyi to ma nwaye lawon ori oke gbogbo atawon inu igbo nitori abu eni kokko won ni o o fi die mule pe eleyi se pataki pupa o tori opo awon agbegbe yi ohun lawon agbebo yi nlo won ni ti won ba wa tesi waju ninu sise yi leruko wi pe won si Olorun won ni bi igba ti won fi emi ara won sinu ewu ni o abiodun esieti to di ipo na mu olofi ikila isita o pelu bo se fi die mule pe awon olujosi won le sin Olorun won ni bi kibi ti o ti je wi pe Olorun yo si gbo adura won sugbon ki se lori oke tabi ni igbo kiji kiji o ni ohun ti abo nso lasiko yi o ni ko fa aye gba be o nitori na ka won ile ijosin ki won ma si Olorun won ninu ile tabi ibi ti ko sumo inu igbo inu ewo yin daily post li e kura ile wa laaro yi
0: o da lori oro eto abo nje ti gbo
1: ninu
0: we royin punch laaro ye ti o je are ile igbe ma sofin agba lorilede wa Nigeria Godswill Akpabio o ti fi die mule o wi pe se ri ile igbe ma sofin lorilede yi lapapo awon ti setan o lati gbaruku ti are Bola Ahmed Tinubu e won lawon se setan na ni we lati gbaruku ti are Bola Ahmed Tinubu lori oro wahala ogun eto abo eleyi ti n ba orilede wa Nigeria fa lati ataimo ye odun seyin o ati lati ri daju wi pe eto oro aje orilede yi orugogo si dada won se lo nbeji Akpabio soro yi lana ode yi nigbati o n gba alejo awon ti o je agbagba kan iyun ni ile igbimo asofin lati ile igbimo asofin nbe bi wo se gba alejo won iyun to je wi pe gbogbo won bayi o ni won se abewo si are Bola Ahmed Tinubu iyun ni le baba ti n be ni ipinle Eko ta wa ni o won ni gbogbo won lo ki baba iyun fun ti odun ni to si je wi pe won je ran odun na won lo ki baba na iyun nibe to si je wi pe ibe na ni won ba ti wa n je ran odun o na ni ise tun lo won ni baba se kini won ni bi gbogbo bayi gbogbo ara kiki ise na ni gbogbo awon to je oloselu wa tori pe kini won sise gan gidi ni won fi die mule si waju si ni pe to ibi ti won ti n je ran odun ti won ti n joko o na ni won tun si n se ipade bi eto abo orilede wa Nigeria bi o tun se fese mule si daada won ni Akpabio yanan na to si fi die mule wi pe se ri are Tinubu o le da se ile igbimo asofin lorilede yi awon ti se tan lati ri daju pe eto abo orilede yi o se kini o fese mule daada ni tori wi pe abo o se koko o se pataki won fi die mule wi pe se ri ikolu daju pe eto abo orilede yi o se kini o fese mule daada ni tori wi pe abo o se koko o se pataki won fi die mule wi pe se ri ikolu si awon ile ijosin awon ile eko atawon ibomi ni orilede wa Nigeria won ni iberu nla iberu bojo na lo je fun awon orilede yi o ni opolopo eyan na lo ti di alaini ise lowo pelu bo ti se je wi pe awon ile ise lorisirisi popo tin sise o na ni awon iko alakataki ti buku buku yi o ni won ti danasun o fi die mule wi pe se ri e ma ka mo tan ra wa je abo o se pataki o se koko nitori idi eyi awon ti jo tese bosuku tan kana pelu awon ti o je alakataki ti yi to si je wi pe gbogbo nta je lenu yi won ni yo je rodu lo mumi laipe laijina tori igbese o ti bere si ni waye bayi e wo iroyin po nbe be ba fe ka o wa ninu we iroyin punch to jade laaro yi
1: nje ti gba ninu iroyin punch na ni eleyi wa laaro toni ki nkokan ma ki awon olugbe ipinle ogun awon ara ipinle ogun won ni eku odun oni o won ni oni ni ojude oba festival ti o waye loni won ni oni ni o ijoba ipinle ohun oni ijebu won ti wa so wipe won ti taari awon eso alaabo loni ran lorisirisi won ti taare won si awon agbegbe ohun awon to jari pe pelu iyamora ogun ni gbogbo nkan ogun kan ja won ni di gbe bayi lawon wa won ni se ba koja won han ni won ni loni ni ko ni dola eni to je alukowo ile ise olopa ni ipinle ohun iyen DSP oluse ibaba se yi lo fi ikede yi sita lana lani ya ema mi kan o won ni

0: yo ta fe se loni won ni di gbe bayi ni gbogbo awon eso alabo ni won wa ewo won daruko gbogbo awon eso alabo atawon SWAT violent crime response unity anti kidnapping unity monitoring unity fast intelligence department ati awon to jari pe eh won ni
1: kabiyesi
0: atawon to ti ma monitor ti ara ati emi won ni aboyi ati dukiya won ni orun loji awon logun ni ipinle ogun won ni ki wa se bi ojujoba enikan ni won ma wa won ni awon ile itura to je wi pe a ma ri opolopo awon eyan ti won fe lodge sibe agbupe wo gbogbo ibi ti won park oko si won ni gbogbo ibi ni ijebu ode bayi loni ohun lo ma kun fofon won ni e ma wa bi ni be ba ri wi pe o fe lopo ipe bi a mo to ri ona gba won ni ohun to sele loni ohun na le fa sugba ni bayi won ti ba fi na gbo awon olugbe ohun gbogbo awon ipinle ohun loju wi pe won ni aboyin emi yin ati dukiya won ni oju awon logun fun ide yin won ni e ma worry e ma mi kan won ni ke fi aboyin si inki awon leyin ti olorun ba leyin ta ti fi le olorun ba lowo won ni e wa fi ile ijoba ipinle ohun pe kini be won yin punch ni e kun ra ile wa laaro yi
2: o de jaju eleyin mo toro ti kan yin bayi were were eyin ka mo se kini ka mo gba ipe yin were were ti ikam jele ti tun mole o da won ti fi die mule agbarijopo awon mo orilede Nigeria ti won pera won ni Nigerian community ti won fi orilede South Africa se ibugbe o na ni won ti fi die mule pipe lati igba ti iwa igbigbogun ti awon omo Nigeria to ti bere iyun ni orilede South Africa lati nkan bi odun mejo seyin won ni awon omo Nigeria to je pe won ti ba isele na lo ti won ti gbe mimi won ni mo odin ni marun le ni 100 iyun 105 ni ye o won fi die mule wipe awon opolopo won si re nise le bi atara won won o mo wipe nkan ti se opolopo orilede South Africa won ni omo to lohun osu lo o ti to koroko doko roko to bayi o won fi die mule pe won se yan na wi pe ninu eri ti o je olori egbe ohun iyun smart nwobi ati ohun ati eni ti ati ohun yekulu won ni wi pe awon mejeji ohun na ni won se kini ni won so wi pe to egbe eleyi ti awon dale iyun egbe Nigerian Union South Africa ati Nigerian Citizen Association South Africa awon mejeji na ni won je olori egbe ohun ni okokan ejeji oni won fi di e mule ninu atejade eleyi to je wi pe eleyi ti won fi di e mule ni pe to agbejade eleyi ti ile ise igbohun safefe orilede South Africa ti won gbejade won ni wi pe won ni ti won so ni wi pe ko si enikeni eleyi ti awon orilede South Africa ti won gbe mi won nise la won mejeji awon egbe yi ti won je torilede Nigeria won abota won ni ewo e ma tan ka ma tan ra wa je o nta won foju wi na e po won ni won gbe mi awon orilede Nigeria o awa ta wa Nigeria na awon kan ni ati e mo looto osugbon nti ile ise igbohun safefe won lorilede South Africa ti won so ohun na ni wi pe won o se kini won o gbe mi enikeni lorilede South Africa bo ti wo mo iroyin po nbe iroyin punch lo ko 0704 700 3341 0704 700 3341 number left ipe wole oya e je amote wa bi elo e kaaro o
3: amo pojumo
0: ojumo ire sa
3: epi nokun dele lati jegun
0: e kaabo sa
3: e seun lori oro agbo Nigeria ti awon omo lefi ma sofin to ba so pe awo ti se tan lati ba tinu ko so fo won po ojo ko fe ti si imoro mi
2: to
3: e kini ni wi pe lori apo àwọn àgbẹ̀ wa kẹ́ mọ̀ pé àwọn darandaran náà sọ pé ọ̀nà ìjẹkajẹ oní nàìjíríà ó pe tó lórí tẹlẹ́mù púpọ̀ àwọn tó bá ní nǹkan ṣe ní ti ọ̀rọ̀ iṣẹ́ màálùú kan sọ fún wọn pé gbọ́dọ̀ pa àwọn àgbẹ̀ mọ́ lọ́tọ́ lò fi pa àwọn láàyè láti ṣiṣẹ́ láti rìn ní títí ọba pé ṣùgbọ́n òfin yẹn ò fún wọn láàyè láti máa pa àwọn èèyàn ọ̀nà kejì àwọn tí boko haram olórí ẹlẹ́sìn Islam ní Nàìjíríà tó lórí tẹlẹ́mù wọn ló pè pàdé nǹkan tó ń jẹ́ pé kúkú haram yẹn kan mú kúrò jẹ́ pé kúkú haram yẹn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ló bá wọ Nàìjíríà wípé lójú ẹlẹ́kùn tó ń béèrè wọ́n ní tó bá máa di ọdún mẹ́ta àwọn ẹni pé kò sí kírísítẹ́nì ní Nàìjíríà mọ́ nǹkan
2: Ẹṣeun baba wa
0: Ẹṣeun gan ni sir 0704
2: o pe o se se ki wa ki e gba olubadamoran fun are lori oro
0: olubadamoran pataki 0704 700 3341
2: Ẹṣeun agbo ni tan lori le
0: ka hello e ba gbo so ke ka ro sir
1: Yes, sir. I don't know.
0: God day. 0704 700 3341 Hello. Eka Rosa. Yes, sir.
2: Eka Rosa. Yes, sir. Eka Rosa.
4: Yes, sir.
5: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
2: Ẹ pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa lórí ìjẹ́ ti gbọ́ lọ́jọ́ Ajé Monday, ire o.